0: Kolo.
1: Heritia Wata, Gombe na Gombe. Hello?
2: Hello.
1: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
2: Naitwa Rose Ayuma.
1: Rose Ayuma. Nilikuwa na kazini yangu ilikuwa inaitwa Ayuma.
2: Ayuma.
1: Uko wapi Ayuma?
2: Niko Butere.
1: You see? Kwa kina wajomba zangu, you see? I knew Rose Ayuma. Handi. Rose mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
2: Nimebonyeza mara mbili.
1: Yaani umetumia 40 bob peke yake na tayari umenyafura pesa yangu hapa Rose Ayuma.
2: 40 bob imenipea 31,000.
1: Ayuma. Ndio maana yako umechangamka design hii.
2: Ai.
1: Foto papi umepatia ngapi? 30?
2: 31k.
1: Aya, Ayuma sasa upoteza muda wako. Ayuma 31k ukiongezea 20k ni ngapi?
2: Hey, 51.
1: Sasa wewe ndio kusema hapo Butere.
2: Ai wewe ngoja kukute.
1: Ukienda hapo Butere loa Butere hapo tao, aka town kao hapo loa. Kuna duka ya jamaa anaitwa Noah. Nunua vitu hapo.
2: Ana ka shopping kadogo.
1: Uncle Noah. Alafu teremke.